May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Magkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang

0: Sa kaliwa, mag-ingay tayong lahat para sa SB.
1: Yeah!
0: Sa kanan na naman, wag na yan! Kaibigan, pakinggan naman natin ngayon, isang minuto.

0: Paano mo malalaman kung ano yung tama at mali sa mga sinusulat mo?
1: Well, makikita mo kung ano yung mga tama kapag nakikita mo na kung ano yung mga mali. Minsan kasi, kailangan mo itabi pansamantala lahat ng sinasabi ng utak mo para pakinggan sandali kung ano mga sinasabi nito.

0: Sa kaliwa, mag-ingay tayong lahat para sa SB.
1: Yeah!
0: Saka na naman! Wag na yan! Kaibigan! Pakinggan naman natin ngayon. Isang minuto!

e na tayo ay lumilipad at ako'y iniwan mo pa, di ba? Inam mo pa mo pa akong tanga, tayo ay lumilipad.

sa sala and I'm not sure kung anong oras babalik. Saka hindi ka naman kilala nun mo. Hindi niya rin

Kaputang ina, tayo'y lumilipad at ako'y iniwan mo pa, di ba? Pinag mo pa mo ba akong tanga? Tayo'y lumilipad.

0: paano mo malalaman kung ano yung tama at mali sa mga sinusulat mo?
1: Well, makikita mo kung ano yung mga tama kapag nakikita mo na kung ano yung mga mali. Minsan kasi, kailangan mo itabi pansamantala lahat ng sinasabi ng utak mo para pakinggan sandali kung ano mga sinasabi nito.